bang seng daga duga diga deng dong diga diga dang dong duga diga dang dang duga diga dang dong diga diga dang dong diga diga dang dang dong duga diga daga duga diga daga duga diga daga dang diga diga bang seng bang di bi deng.